0: Timin Fiji, Pamana Viti, Yachimbotoni, Hoki Hoki. Nangona, Evaluanis is a Sivinova in a Tini Kuvitun Minit in Dongana breaking news Telengo, my Rotorua. Person trapped after ute and truck crash south of Rotorua on State Highway 5. A helicopter has been sent to a two vehicle crash on State Highway 5 south of Rotorua. Fire and Emergency Northern Communication Center shift manager Paul Ratton said the incident involved a ute and a truck. He said one person was trapped in a vehicle. Ratton said firefighters were alerted just after 2 today and sent 2 Rotorua fire crews and an incident support vehicle to the scene. Hatohone, St. John's spokesperson, said 2 ambulances, 1 first response unit, 1 rapid response unit and 1 helicopter have also responded. Police said the crash was near Waikite Valley Road and did not appear to be blocking the road. More to come. State Highway 5, south of Rotorua.
1: Chese sekuru me minister ni tambangwa ni kene gito, ni wete nuna songa ni mumulia ni teke ni prestendi. Epagandi taka na prime minister si tebe ni rambuka, ni sa leo si telmai, kene kembi ni iti o sekuru, enona reida ni rao ni waliba kama tentu, na lengo ngo ni sa wete nuna na pangangai. Epagandi ni sekuru rambuka, mani tutu ni minister ni tambangwa ni kene gito, ena machi ni ambake ngo, ena buku ni bimbi teki to manda, ni baka yanga teki dhala, ni naoni tutu, membaleta na matambosu ni gito eviti, na baka tulu wa ngo, Emuria na bika embleta na bileti itu kuni kena bagutulo ay bagadur kaseng ni bagundonya na matambuasa ningito. Endo ni tugu kaleo ni taka taka eliu na matambuasa ningito eviti e atukuna ni tugu buni amba kongo ni bunga na bagutulo ay bagadur kaseng ni bagundonya na matambuasa ka o ka kina na bilo kaya kena sala bagun bisinisi ena ruko ni bini din natin na matambuasa ningito kena Fiji Airways. Member letter, Navela Kayaki, Naisokuru, Kenotina, Kasanga Nevagondonia, and Matamboshin in Gito. And Nana Somatigananda, or the Tarnikona Prime Minister Rumbuka, a kind and only local business in Awatina Sokuru, a Sanganilawa Sokuru, Kanawalina, and the Kenevagaroni, Vendi in the Nati, Manasomi, a Karumbuka, and a Sanganis. So soma sokuru ya okoya bagondonia ena soma ena ngone bagotorin kino rumbuka ena bukuni benga ngai ni matambosi ningito ebiti membaleta na nono bagadingu imana noni tutu ni bagalesilesi liu o Gilbert bagalalambure e ka rumbuka ni se bagadori tiko na itukutuko ongori kasa tiko ngai na matambosi ningito na itukutuko e kana prime minister ni ruto nangarrabo na matambosi ningito ebiti pepe kana ruto walwala ni benga rabi. Epagertaka endo nan raiva ni taxi mailo taka na kawai ni vita kuma kika kani sa toso da kiti ngana non rupa kada dani kapa kasa ura rata ki nan raiva ni motoka sena taxi epagertaka talanga nan raiva na tumbu ni wili wili ni vika ya do karanda ubondo na pasindia ena taxi karan ro kasa ni suma non raiva do bondo e kani randa uta kata kapa kuku nan raiva ni taxi merubu kia na non rumata ubal kanan doni maranda ubak rukuru kotaki e kanan reba ni urda kaba tiko non rata kata kana ubisa en bimbi bero nan reba ni motoka mera en rava tiko non rata binga reba ni bingo na kede ke kaya ni bibo kamati e singa yadwa langa ngo e sabo ka lebu taka na kawai ena buku ni beita kumaki endo na kena drumi na bivale melo toka na madho sawoti e mebesukina endua katauri talanga na wainganga kena umai lavo kana nomi ni sivia endo na miloni Emai kuni rau na wenganga na non ruta kata kapata na mati walu ni nanda panua ke ira na uvisa. Epa kandi taka mena komanda ni Joint Task Force Command and a Black Rock may nandi o Brigadier General Manu Angandai e kaini wenganga ka thana na methamphetamine e tauri e rauta ni lemna rau na undolu na kena isawa na ngawisala e na kena ka thana na cocaine e rauta ni walan rau na undolu na kena isawa. Eka ngandai ni rutua pagadorbinaka na team livingarabi dokopata ni wasoasi ni tokalau na vivanganga yongo kakunikina na wenganga kene lavo evagandita ni sa solibi renovisa na wenganga kene lavo tauri e pagatorin italanga Brigadier General Ngandai ena buku ni vika Membaleta rau na uvisa kena matibalu e pagaritaka ni taudoko binaka tu na non rubinga rabi kabibola katisara na tambana ni matibalu kena uvisa mena moira ni panua. E sabaka uta kede na taro membaleta na vivanga gai ni minister ni uvisa yowane na ibolirua wana komisna ni uvisa rusia titunrabu kabagaritaka ni vivanga gai akanithakadhaka iyoko ya ngarabu ngana veilawa. Endona turanga kapakasanga raiti kuma India eno buku ni ndona viva kaisini vaka tumbu ilavo katukuni ni rauta ni lemunanrao limusanga bulika lemunandolo esabaka tala itani tale eno nandabuno meleus tale ki India ni uti ndona nandrao takataka bata karabaka itabikina na baka lesilesi ma India kira baka lesilesi viti ya baka ritaka natambona ni viva ngangai India na India's Central Bureau of Investigations in the CBI ni abakataleta ni Rahul Semrau Kaloki ena madha usawoti ni watina nona tiko ibiti ena ndona bakaroni Interpol ena numi ni abakaisi ena Kaloki ena ndona ndoni bisnisi ena korlevo pun ena nona ya lataka ni na rawata na ilaba ni baka tumbu ilaba na bibule na malio ni ono ke na walono pasende ena nona baka tumbu ilaba na kena makete na bibe kaisini etukuni ni baka dhuri ya wakati kina e rosa mabuluka tolupu ndi walono milo ina rupi katotobata kena lima nrau lima sanga bulka lima na undolu ina isweni lava ena ngono ngwa ena kena makete sa tiko ni stesi ndo visa ipuni ndo na kisi ni bibe kaisini kata kaya wakaloki ena runo ndolu sabuluka lima kasa tiko talanga ni stesi ni nio visa mai a heli ya nagar na ikoro ni kisi ni bibe kaisini e kaina CBI ni anrotani ma india wakaloki manrotani mana viva ngangai kena velo wa ibakalawa ni uti na kena bakatapari na venga rabi bakalawa ngandrevi a bakatale wakaloki ki india kaya vea ni ni katolso ngabuli chula e karatomani kwa endo na timi ni viva ngangai mana tambana ni lawa ma india na yutu ya sawa kena vio ni ane na mamanuda sena yutu mamanuda Rosa Bokotokai, Mabonua ni Langa Tumbukoso, ni Wot in the Kena Kuni, Nalango, Nivoni Kauni Tonga, Senalango Nivoni Kau my Tonga, Kayadana Bokavuku, na Bectro Sira Faceless, Casabagadori Tik on the Kena Bakamuri Bakamata, and Onongo, Metaro, and the Kena Tete, na Manmanu Langong. Etukuni ya nandoni tukutuku katambaki ya na Fiji Gazette ni ya wakaritaka na tukutuku ongo na minister ni titi kena wai Tomasi Tonambona ena ruku ni tikinia. E vichu ngabulu kabitu ni Biosecurity Act runundulu kawalu ya na wakasale ni Biosecurity Authority of Fiji kena vitala no kena matambosi ni vingarrevi ni lenga tumbu koso. Na tukutuku ongo ena baka ngataki tiko mewana na bula mena singa tambaki kina. Ena ruko ni lao ni langa tombo koso e baka tambu ikina na kena toki taki ndo na vima tangali buo ni kau kakana runrau kena yaya ni viva kwa maru taki maina yote ya sawa kena yote mamunuda kena ndoa tali na vanua na buo ni kau baka tambu I oka kena na mango guawa weleti moli pea na uto rosi rocket tomata Papukeni, kiukamba, meleni, kena sota ni ane bengarabe bakaritaka na BEF. Etukuni talanga ane itukutuku ni aya ane bebe kumaruta kia wakati kena nabuani kau kede kune neto sawa kena ane ane na mamanuda. Na wakata tambongo ya kena ina kia mitarubi kena na lango ni buani kau nitonga katarubi na kena tete ane kena bebe no taleso ya ano nanda viti. Karoni baka lenga asaru baka liwa na titi. Na itukutuku ongo e bakaruti kena ni oya. Ni okoya embedha ena bakadhuri ena ruku ni viva kanditaki ena dhala ena ruku ni wasi ini lawa vichunga buluka dhio tolu kena vichunga dhiosunga buluka vani lawa ni vetanga makini mbula rondo luka walu kana rani tuto ingitaki ena ruku ni tubu tubu lima ni lawa na hitu kutuko ngoa ya bakadhuri na ikarusunga buluka walu ni chula ya rondo luka walu kasa senta kana minista ni titi kina wai kutomasi tunambuna Mekaule sumai na wanga. Etu kuona na tui lau, roto tevi tau lila kemba mara, ni nandoto uba kumbulai na ono, nandoni venga raivi ni mbula, ke nandoni venga raivi ni wanga, mevi ira baga lislesi. E sianga nindoni mevaka tukai minda na dhaka mana, kandona ulu tanga me toso kina. E nandoni tukutuke kere kina roto tevi ta. Na matintu mekota le sumai na wanga ni ministri ni mbula baka tumbui. Kando venga raivi na vio ni anu, ene vio mbaka sauti. Ewa kumini vina kataka na puno wala ubu wana kalu, na noruto usa lesu mbulo maina leono. Nando venga raivi ni mbulo ke ikuwa kataura na wanga, ni MDO ni la wekaya. Kwa kitu kumini vina kataki viti ta udhoko, na vio mbunuwa ketha nga, karumasula kira na nondo. Leo ni mbunuwa, ena loma ni rua na mbunyo ya, ia endo ndono mikitu. Kakuwa ni baka toka ungo ya medhaka dhaka mana, katoso ya ni kira vaisinga ni mataka. Wairuto na vitu na leo ni vano ungori, erto watiko ya na waso waselewu merautu ni tolusu mabulu kawano na uwa. Karto utorutu na tiki ni kaura ramba ni nandoto ubulo ni wanga, baleta ni ndoa na wanga fiberglass kia na ndoa na indini. Vitu mabulu kali mana wasu pawa, ka abaka rautaka na matentu, membaleta ndoa na timni bengara ya vipaka bunuwai, etako sopa na waso wasa na ndo waso wasa na ya tulau. Ndoa na turanga ya ngalo ndo ndoa mevitha na uwa, meadu, yani kia aiwa, me, na yunu ya anuleleo aiwa, mekunea ndoa na signala ni talibu ni vika yaki. Eka nyongori, esenga ni ndoa na itubu tubu ni vipaka mbulai, ndoa na ngito, ya nana rambula na tamata. Anangarava tu na nanda nyano. Esenga nindo baka akina. Ena vya mbaki. Tino kethi vichunga bulu kan tino kethi olu sanga bulu. Ya maru ya na matentu na wanga mbula ntingitaki. Membaleta na vya nyano ya na wasa wasa. na nasi alondina na ponuwe ni lau kena sota le na wanga kanganita na vingarabi le ni wanga katikuwa na ndoni tubutuba thaka membaleta na vio wasi wasiongo kapa katambu iba katambu kinduwa kena vingarabi wako ponuwe ya rani ndo na nasi meadho biro na nona toimate kasenga ni bagalangana nona mbule ni thaka thaka arasaka utani na wanga ongori kasenga ni nduwa na kae tutuba atana keni tuba kiesu ya mitakiru e kai ni ongo ya senga ni mate ni ngono mebagarataka kena na tiki nongo kena matentu ene karusunga vulkaona ni chune ni ambango awa volvol wana prime minister verna minister wana commissioner ne obisa kana commander ni matebalu kapaka utaini na bakasamu ni bonuwa coast watch kakire me bakela butaki mitike buena sano lau nakaki tu kerea e senga ni ndona wanga kena ndona kena ndini e wanga ni lebu ni bingarabi na imata ibira ya ratiko melkemba kauta tiko ni vii chef ni wasu wasu karo ni vii tartar kena city light Roro na bisu mati, itamba buka, keni yae ni betoku maki, kira ndo bengarabi, marabaka bulidi, mararao ni bengarabi kena. Kema mibaka tututaka na buku ni wainganga, esa takaseani kena na imami matasawa. Iye indano wanga, itiko kena na radio, esenga ni taronga, se dhava na langa tumbukosu. Wira, eritiko na matentu, kira eru nuitaka, marakakwa ni kauta na kaa ea dhongo, kena nuanda bosa, ena buku ni beindengi. Mepaka binaka taki nga. Saibu dha pata na mbaki na nona tuki tuki tiko na Maritime Fiji ya nakatumba. E songo tu nga ena buku ni wanga ngo. Ena ruku ni bitha pata na bilu taki. Au kerea me sando laibu nakatumba ena ngono ngo. Kepa kaya mea tiko indo na wanga. Nondonu ena buku nratou. Ertou na le. Le sumai wale na leo bitu. Ongore na kena ngono lukuthi. Ongore na ibaka tanga ngende. Endo ndonu me tataka thaka tiko kina. Iya mai bakartaka tal na mate bole wa na da banua na Republic of Fiji Navy sa bande taka na mataka ni kwa na Kenya se mai ali tiko endo na wanga fiberglass na wasoso mena tulau ke ruto na leo na tal na leo ni wanga kambiuti na muka mena wanga ngoro to tok na tina kaloka na mataka na noa me muo baka ki fulanga na ma kitoka na ngona me adha ni kina ga 700 to semberanga ni ado na ruta na wanga rto mbimbi bata rto sa ya dumbula ya na kene katule se ali tinga ya na ngona ngo baka mama su na matibu le wai kana tambadha kadha ni ovisa ke rawal nga ni da bibuki na biwe kani ya na biwe ni ani bala kata me da bitor linga taka na kene buiti na wanga ngo ke rto na pasintia ke baka esone baka tala kilanda stavo raida sindono maka sakre menda na ngaipa baka rita kayani Bibi anda kenda kita tali toka ngana kia na tomani tiko na baka sanga ngara ena ngono ngo ena buku ni nraki enda ndono makatiko. Rende ni nga ibi taratari tiki ani ena nabani talibuni sanga ni saumi sana toll free ena nduwa lima tolu diwa. Sebe taratari nga ya ni nistisi ni ubi sabo laka. Saikuwa soka ya na baka lelaka ni rongo ena nanda bunuwa. Ngo tala na nomu ni toka ni wabila mirabai ni teimuwa de toka manda.
2: You're now listening to PMN Fiji.

in Fiji, Pama na Viti, Wongan in Delay Dokindoki, Senga New Thingomi. Nivoe tolu na miniti, me limana kalokana, limana kalokana na rongotiki na londe rongo na wosu waka pertania, and I kavini koa sibina limana tina miniti, and na rongo datale. Na katkatoni, ni vitala noa ki Dr. Leone Van Day, ngome mbaleta tik nga, na zula ni tata Robi, ni vei mate so, eh? Oya, ninge na na makitiku mai, ni sibina lima, and a tini na miniti, and I kavi, ni kwa rangone, na vula izabango. O kila ni ni kila ni vula okosita iyo na nandra vula ndo na vula ngor ndo bato kawer nanga se meda vula I ana se ganite kuna o ke muni muni nanga iba kila kila muni nanga ingir takamai ene ka vini ko saiva walu nandra saiva saiva saiva lima tolundua o tia nanga I ronga talnga na nana endo na nana video Dr. Teresi ne mbleta no vula ngor no vula o okosita iyo O clani ni vungo weekend sa ndandun sa ndatukun ting bag sa ndandun sa kata kata ng drag. Ini wawa to ko malo. Mi wati man ng drag mat mata. Sa nangay drag kata kata. Ayo. Oya, ang dapa kami ni nakata kating ng mat mata. Na uva, na the way the bata. Oya, na thangin lamba and na baka bin nakata kata nga. Si babi, iyo. O mga hi, mi baka sa mga dapa kami ni nakata ka. Da babin pinakataka ni suliti ko na hindi ko ni bola. Si babi, iyo. Oya, and ngol talitin ka nun tapaka na naunun on daun na numir to tingin na mas na biya kanyar to sa talitin ka ngoy why sa berniyati ka nun to wanga ifulanga tarungo dati ko na nun dahi irongo may vanua kibili ya mirabay na kavi ni kuwa. Wonga ni indelay wangani kawai kamikamida. In Fiji, Pamana Viti, Meo Sambula de Sambula Vinaa, Sambula Sia.

0: PMN Fiji.
1: Sibina lima ena viwa na miniti. And na varorongo da sarangona ni rovi talanoa ke turanga vuni wai leone vande.
2: Eta na zula ni tatango maki.
1: O turanga vuni wai, mi au sambola re?
3: Iyo, sa polo muna ka marangualis ni rongo di ora
1: wa? Au rongo di ke muni vinaka. Iyo.
3: Iyo. Iyo. Polo re, polo kuta ka ne maik. Totokan din ron da virongo din to maneka vini kabia kabina ni pua ka Marlo telah awal lebih kira meridi kumnita kan
1: Isa pulau-pulau binaka
3: atau wabir pengawal pulau kira meridi kumnita kan Isa pulau-pulau binaka kan buah kau Marlo telah nyumbau dan umi membau mendo terneta binaka binaka
1: balik naka iyo Isa tu orang puni wajib kumnita kan Isa pulau-pulau binaka iyo au nanu matale ni ni tiko Amerika iyo sendo avu no bangun nae binaka binaka balik nanu ni baka iyo takkan bisur timol melumu angol tikan ini naka puni kumindo nanu terbit lano. Mereka kangen saru roti minggu, na boleh bata-bata. Ia salah besar tengah kena betal notaki. Na zula ni tatang maki. Iyo, abang di binti gue biru nananda lalai. Na do mandar nunggu ni bang masalah turang abu diwa. Saya sama nunggu na embimbi kena biru nanda ngone endermin rami se iru nalalai. Na zula ni tatang maki go.
3: Pada ke taruh penasar, orang nangguan yang luvel dah yang dulu kan untuk kita kita umat dan mentan untuk tahu magira, kami mentan untuk maruruira, bebaka ni resi tunggu tiko kasih siang ni sekuku penasar na yang wonder se nasuti ni yang wonder merokolut lebih matang limbada esu. Itu sangat kita nanti kita bisa melangkah bagi tubuh sebagai leoni community na kita telah ditambah nimbula me dengar ini rekam rengar besar bagi binaka kambing besar kita kena suli beir na itu lani tata rumah kita na itu lani tata rumah kita so ibu dah cuci na salendo na kena sengai metaru binam pada me kaku ni terreira me na kira maru ribu bina non rumpula kene karuan kira maru ribu bina non rumpula lupenda kan dua talen esa na maru ribu bina tengah kini non rumpula bagan di ribu balik tu zoku ni ada tiga bahagian dan dua tiga tiga ni rasa tangguh bagi ribu bina non lupenda rasa tangguh bagi ribu bina kau irwa bimbi erangan trevi na non maru ribu se non karuani enalong ni non tapi tiga tiga bimbi salcukin. Wira telinga naik tambangon, naik tambangon. Rantau tu mati bibi sar, rantau tu ruas mai pelimpula. Kebakai tu wira na bi mati esok, mati tak esok. Karena saat itu itu gua abu, kisar itu gua abu kena kena maliu. Kau yang mana itu yang bibi cukupin na orang garabi, na orang marui na lupenda. Entah tu rey dan itu sulu kali pun itu lah kibir na lupenda. Tahu kaki na bi kena na gugur. Na vali punya mai.
1: Nak aku terang bunyi way. Na izula sabo suti merna nama kan itu betumbu. Ani na soli beri nangwani semerangga izula ni ambaki biza.
3: Pada kain tu na taro rambe le besar na izula enda kilan enda kain tu sudunga saat dia busoli tu na izula saat dia tiba ungkiri tiba na itu betumbu seuningkiri tiba na itu betumbu merak aku cuma nangwani na beri tambah ambaki nimbula eso. Bikin ni nama ramai ni tiko gimbi, tiko telan itu lah itu ngandri pemain tu suli ramai bikin ni ni berniun ni basu tu, kah wili tiko nongko na bulu na itu lah ni bukoli, na itu lah ni flu, kah pakat lagi na so na ya tatar lu beso karena wakibata, na lo meni tu lah itu suli bikin ni nonda man ramai ni tiko gimbi pun, biar na lebih ada sangga itu tiko na bi tambah yang baki kena itu lah itu suli bir. Ni tu kelab nana merah bagi kau ni nanti nanti ni basu tu cina ni uci awan nama tawa ni sakit beli setelah mai beli tiup soli nama teh ni tu la berna lubenda kau ini tu kini tu la di flu ayah itu ni tu la kau kaki ni dua nawai ni mati tu soli berhulu berna lubenda katiku kini na nawai ni mati ni tataru bika bukian ayang orang nak yang buli tegi tak kena sotia. Era una voluta no bien padre eso. A ti otra la idula, entonces el niro con la tolu, niro con la lima, niro sa en baquindúa, cuando se le quiera la idula y tatarro, y se le idula y voluta, ni yo, meningococcal meningitis, y se le quiera. Vira la vida, también va a quedar con la idula, y no mate la tarro, y se le quiera la idula, y ni oyana, y va a quedar con la tonta, y se le quiera la idula, y se le quiera la idula, Beran yang orang itu pada kemarin kasih rawa pula sahala kau tidak boleh dia mengisi apa kau kau tidak boleh nak dengar yang non real lah. tos rani na ochina bagindu bagindu do sul kina mateni to limisila to chiberna itu do sul ni rasa bagindu se bulletin paru na ngoni tos rani kina bulletin kalima kabata la kina kan levada ko ni sa bagipa eso na itu e chuta le sota le du ni tataru bi mate so kan do sul ni rasa ti ko le kor di puli e na kan tataru bi ni virus ka batu kai na HPV se na garda seal ka klani da sa do roma da kwali ni tubo pao simile che ando da termino da buono mi vengono questi bulli che avendo fatto un USS in due sulle due leve da Luvenda e lo santi tutti quei no con bulli ta ta pa bulli e rava no con bulli tortaki sa che ti usano vedo la tale so quando mi sono nel vecchio andrangasi che andrei a vitarlo da cinque tal cinque che ne ta vini qua e qua a tra sto na idula che ho guardo dal tracico se ne vita mai in bike da sulle che ne Oka oka sa chu din din ta ba ba din din ne tulai so e din din ke nei na ki ke na ma te ro ta ro e so na ma te ndo ngan re me ru se tul na ke nei tul me ro ba ko ko tik sa ro ba bi na ka so ti de ngon ta ko ya e so do so ni re ba ni se ne ku la ono so ta ni re ba din tuo ke na se sia ba pula ti ta li me ba chi ka na ke nei la la ko ka ungo endo na system se ndo na i ba ro ni ni bin ra bi sa ti bu ma ka so ma i ka sa di ki ba wa so ma Kasan sei quello che nella la salore mi venga tutto weekend da leo ni vanno che era maro di cioranto pula poi si verna lo vento na pare de mai
1: na covri wai na davo manda na lo matartar levo e do tarno wa sama ve che mani mi balet nei vulongo va batlanga na nomni vos ni vibrandita che verno vo vale
3: na ca do tu non lo matartar levo e no vo se quella tu tu non ratarronga se dava na che na yanga merantula che na novembre che na nonra do lo malenga e sono i tumutubu ni vaka bu lenga na itula ka sena ni le vaka bu mpul na i vaka bakante wa ya na itula e sono i kina lubengu na i vaka bu nga nga tuhimati ka si vaka bu nga nga binaka unko e nungu ni ndondono na i tumutubu ni vaka ntikema vaka binaka na ndo na itula simba ni soli me rao nyo ni alo bakante ngu e na ngou na isa vando ni kina me soli na itula ya e sono lo mataro tarin bu ni na i vaka bakante wa ni itula le vaka bu na tali chungu na lenga kone itu le rasul ka sere ni wabu na mpuno. Kene kene karua se dhava na kena yanga mena do suri kina ya rato wataronga ni wana itu mtu. Ya kito sa ando wibande itaki chua na tamba ni mpuno. Baka uka sa chua sa andrao baka andrao sar na mpa kena kena mpuli tume kena idula na kena suri tigo vero na nonda liwe banua na kena sanga ya metango maki wabina na nonda mpula kamaru wabina na nonda mpuno. Kando totoka kimyo ni dhabe bene tumutumu kina vero na wali vinga rabi na wali waisa na wali bunuwai me nda mai vital no ta ka sona no ni loma taro taro ka bina ngona bina sram da vital no kin na kena bandi ta kina no nda mbula na kena yanga na itula ya ndo esoli but kena kena inaki kena kube ka ro le vi bu ke saki ba ka ka sa ka chigo na ba o si vi be kena to na sa ti ko ni New Zealand me nda ndo ya lo ba vi ni da to sa matin to first world talk e se ani ronin duan na weni mate se na idula be pakalengai se be mate endo watarai pero na non da kam mate tu ke na be tabana le lio pero ngarap non da bunne te okay ke non da bunne ni bonu e se ani ronin watarai endo ni idula na pa bulenga se pa bumate me na tu kum endo mate tu me na be sul pa u be varlo ko kwanga da ti chaki na ne kabili ku me ndo do alba de mu da lon de ni idula na sul ti ko se kwa na idula mer kali be buki
1: na kuvuni wai vehiri nonda buwale ni silandi merna kireva kai vene izulin tatango maki sengi sumingo ivene vono merla kova zafatelanga nevibu kebakaruta kitewe mbaletira
3: Pinaka, na idula kede ni tatangu maki vihiru na Luvenda kame taru wiki na vee mati taka kena vee mati so kando tuwe na Luvenda e saa soma tu na mati ditu e saa soma tu wakai lapa na mati ditu kasenga kene ni ndondoro muni soma na leo ni wanua e nduwa na kanya leituri na idula mebeletiru na Luvenda e na vee taba ya mbaki ya ratiku kimi na bunua ni venga rabi ni nonda bunua ni vipu pale se vipu nonda GP se kwa na bunua menda vipu taratara saka kina but kwa ya na bunua sa maro itu kina kena ibu wala maro ro itu dhoka mebaleta na itu tuku ni vipu idula sa suli vipu na lupi muni kena vipu kena vipu taratara rabi kena vipu idula se perni suli kena muna dhava ina tontonu merna suli kina kien dona ka ubeba kasal ta kasi ko nungi bita ta kasal ni baka boleh ka se baka tolo bir nungi bunyo ni bubale se nungi GP ke baka sembera tiko baka misingi ado bo umai kina matin to te roa ka se permin to no muni ma lo ni bu pale au sara baka al ganga tiki muni muni alo bina ka bi ta tar to to sara bi re tiko bo le ka bi ki ni be be na bi ku ni bu pale se ti ti re tiko bo le ka pe ko ano bo na ron le ti bu te mi kina na bi ka En doing two in the Vinger Rabbi New Zealand, in doing two men on the Banua, say one on the Bandu Turai Valibu, say can a Bay Health Center to the Bay SS. New Zealand, there was a Duchusra and a Bay GT and another 3 years Sani Coro, that Vinger Rabbi Bolikin, a Casando Dunu, Mevara Rotting the Vinger Rabbi, not the Lapen Kibir. Say, was I what am I? Kim in the London, you are Rotsman, a Kavananiku, and a tiny bonobon in a Bay Tarataki. E tu talaga na bi tapad bi ngarabe so na telefoni kabuka talaki na online kapitla ni do chura book my vaccine e chura no to 0800 number the Ministry of Health e ron da pata tarukin e na kena bawa ande ora ro to ndoro ni bitene ka binani ko sei ni bitar tarba to to ni mi GP ta ke buka se ndem do chura mi GP ni bitar tarren ki be ire ti ko no mi asa ti ko boleka o kla ni da sa ti ko community ba le ni lo to ni bitar tarwa bo se
1: Nakavu ni wai. Vuliwa bagezava kini tu heteronga. Nazava miungai zolo talikina eno bukni flu. Yusa zolo oti na mbaksa oti. Esengeli ni saviro oti ungori.
3: Binaka, unavali bu nemai. Taro binaka, baleta na vaccine keder, wabindi vikianda na tambanga sisi uongula, the wiriti ko, na kiana binaka timetur. Ni suli endo ne itula, e viva kukote kina ngonda, eno loma ni vida patana pula. Na kiana baka urei mai, na suti ene ngonda, mero tubu, mero kaukaua, mero levu, ka mero tu varra, o ene kiana taha koso mai na matitaka, mero waka balease, mero waka matia. Ia, na kiana lorei waka buli, se wabunuai, e lorei ni na uoi titoka tini karuna pula, sana tibu malumalu mutalea ni na suti ene ngomu, paleta sana uoi, na kiana viva kaya nrati mai na weni mate, kwa suli na mbaki sawi. Kau sekarang ini di sana cikin kau menentukan marah mana kena tur tiba pakai yang baki, sena bi yang baki, nanti tur ni taruh, bisa nanti tur tak tahu macam mana mati dah flu. Kau kata kalau cikin akhir ni so tar ni tur ni taruh, biar saya tiba boleh nak kena malu kau bunuh tak boleh, nak kena tur. Mewakar vaksin, sena way ni mati tak taruh bini covid ni, kalau saya suruh aku kita cikin saya tiba orang kita tiba minta tur tiba nak bi yang baki. Yang nak kami kau tapi tar no saya cikin nak flu, kau yang nak bunuh yang ngan revikin ni dia menyo saya turu cina yang baksa uci. Pero mena mbeke uko sana uchi chika na kena kuko waka sana mulmulu mtikina suweti ya ngomu ya na kena tataru wikina mate taka ka raminda upaka hule ya kena kenda maaliu.
1: Na kuhuni wai, na zawa ya ririku takikina na mate ngono flu, wa mimi wei kenda na luwe pasivika.
3: Pindaka ane mai, lora itiko ni waka ipola ni wa kenda na pasivika kena mauri e lutu sarachiko na nonda ibarro ni mbula sena nonda health standards ni bato batani ke ira na bala ele butu na buna ele butu na buna ente singira ni kai ni ta tamata ta okenda e tunga e soni bala bala sena ibarro ni nonda bula e na be singa ke na nonda bula baka beo kadi baka community ka doro ni bawa Abunne kena rarosa nanti tu mati. Kaya bimbi sana kita menda doktor nai tu lah bimbi okey anda na pasifika. Tahu ilji kita orang tu nama ori. Enangau nai saat ibu kaji begini nai tu lah ni saat ibu bangla saat ibu solekia ni nalo menonton tu itu tu. Elorai ni kebaka anda tu mati tak? Anda bintang lo saat juga no flu ni tu mati tak na pasifika. Rarosa nanti lagi tu ribalimbula. Nanti anda bimbi sana ibu mimbade terlekia anda. Kena kena roni bila lenga isar di nonton pula ni bawa tu betul ni kena bila kau tamat taleso tamu sereh. Bela tu sereh lima nak kaya betul ni bila mat tengah lima dah taleso teratur nonton pula. Bagaimana mati ni suka dan tubuh ni nerah dan mati ni utuh mati ni atur huso. Kena bila mat taleso kena kena kerua sekuat nonton pula iwara ngai nabi singa. Kapaga buna tu nanti baru ni kana nanti baru ni bulan nabi singa. Kapaga kapaga buna tu nak kena rarosan kena diwibaleng gay nama mati weekend dan mati na flu se nama mati tak di flu weekend dan nak apa sih? Saya kue nak buna ya bimbi sabtu kita nanti anda yang rapat. Bagai kau pesifik, bagai bimbi weekend dan kau itu ke anda kita orang cina kita ni kuat. Nanti anda yang rapat lagi kena nanti ganggar roni nanti virin bayi tapa binak nanti bulan. Enam nanti enam orang itu lah orang itu tur, beroni bakuk kotik kian dah, enak kian amaru itu nanti bulan mana mati dah.
1: Naka vuni wai. Na zava manda na kena iva katakil kila liho no flu. Karau manda vaka ivei, manda vaka ndu ita, manda vaka ndu ita ki mai na mate taka ni vuvu kina. Na suru suru, eh na zana suru vaka rau rau.
3: Iya. Ebi andre andre toka na kena vei du ta ita. Se manda ka na mate ngoi tu vuvu chuba se kwa sra na flu. Se mate tu vuvu chuba kwa mate taka wale nga. Dakla liho na mate taka wuchinga and ndavo tulasinga and sabi abi na katali mai. E toto wata toka na kena tu rei ni mate na sabi ni weni udu. Na katakata ni angonda, na mumusi ni ulunda, mumusi ni angonda, na mumusi ni tilo tilo. Na lele ni kana kena ngunuwai, kena samalumu nga na angonda, sanda kaima nda santa po kamwadi. Wana kena iwarite ki lewe ube kena mbuiru ni ulu la salapata chiku. Iana mate taka lewe na ngune, maa manda toka nga, andi ni tututu watana kena iwara, uka uchi nga isa aron nda vya vito sa ikitali kanta kuku. Na fruwe baka e vya kuku, saru chuna kena wakanda vuri kenda saru nga baka taa, kena nonda vya tubi mate bimbi saru kina, suara senga ni kana senga ni ngunu itu kena na vida, na singa na kena mulu na ngune. Ena rauni ngai wandu tegiru tounga ke wakaya turi na kena sambolo se na kena test ni flu ya na kena iwarita kini mbada eso erato vya toto wata kena na mate taka rarabanga wata kena mate ni flu kwea ili ustal meikin nonda vitaloa na kabinikuwa sambibi chunga kina nonda toro na iguru bata nandendre na nonda wandu teitaka na mbaki ngu na sema ni tubi flu ya baki ngame ngu na kitu biyao sa kena binanga kena rarau kena maru ibu na nonda mula meta toro nonda iguru.
1: Naka, na wibuni wai na kalawa, na kalawa zaba, rawa rawa, zaba, merabaka ezo rabu wale, e wale, metaro vikina nandeo ni flu.
3: Naka taro vinaka ilesu, saka nga kina basala, maida tamba nimbula, santo silraro, msa kwa na nonda tiko mbula mbula, nonda tiko sapsapa aburi, na nonda ndu itiko tiko. Saba wabinaka na linganda, ni nda duru maita utuma kina loma nonda wale, biotoka ya nita utumba na veka ya nduka na nda wawa na veka ya deklani na nita wibadha ni kujika ume kiloma ni vale ni nda tiko wole na loma ni vale na kena marulu wa binaka na nda tiko bibi wole na nda tiko wole waka vya kani waka vu vale ke nduwe saa tobi mati tiko na veka waka ngataka mesava kina weni udhumu me biu sarchiwe na bienu biutani sarchiwe ni vale ilai na tishu kena veka ya so marulu wa binaka na nda tiko wole waka loma ni vale na nda tiko waka sapsa apa tangina tek chuna lomo di vale na kwa wasoma na lomo di sina berani rodangina tene ne bi pade so eta puto make na lomo di vale ke non onda bi karun to non dere ti non bula so so na ke da mali o ki la ele da sa toba ka le di konua le buti non onda bi so so bi so so ba ba no bi so so ba ba lut ke osaki la ni to bi mate ti ko ya lo bi na ka ti ko le vale. Alipin na katibu ngayon wale kuni lakoba na songo ni sena songo ang balete na raro na muli ipakandi o takatali na mati kibira taleso kakla ipago na nato yung mati ato ngayon wale ato kuni sa mulungulo binangi o lakoba na songo doon doon na iwasa-wasa nung rondagas may bichi na songo na lako nga kiwa o tibuti na sisya yan doon resa ka nung tanggula metanga aro na metamaro roya kana nung tabi maro ni talapaka leo ni tiko-tiko baya kasi leo ni community water sa ikuwa niya sa ato yung mati na tiko huli ngayon pa ang wasa kaya so na wasala ni mayroon sila na kami na nikuwa na kina mong kaysa ka chiko nung tamaro ni chiko nung tanggula na nung tanggui tiko-tiko kina nung tanggui leo ni buwaya
1: nakuwa niwai rao tiko nga ni tobi ko na flu hindi na nga ni kasadulote kebaka-ibaka kina ebebu kebaka-ibay na izuloya.
3: Iyo, rao tinga ni natubikan dan flu niya mai. Na itula viso lege chiga ni esa bandikebi ni na flu esenga nindua tiko sa na flu virus esenga nindua nga na manumaru kwa ikuwa. O kwa ba kami ndua tuna ya busa ya ndaru ni kami bararo atara nanta kila. Ndua tuna ya busa ya nomani ya busa ngo sanga ilora ya roto na matangalingo. Eroto baka bule ang kasal chiko baka liyabu virna na kao Pasifika, virna Maori, virna leo ni banua. Karapabu na chiko virna duru chiko yung balimbula. Erlora ya ni babu na chiko nandra duru yung balimbula. Orto na flu may na matangalingo. Sanga imbuli may na kena idula. Metake titagiro to usaranga na flu may na matangalingo. Kaya baka ya bararo atawa ya nanta kila si nanta nanta tingko maron na kena wakasama kembali na itulah solitiko yang balik atas cunga bida serangga kurutu na leo na strain dia tak nak papalan na strain bida serangga cunga berutu na matangali flu virus kartu baka pun na tiko baka leo na nanda duri balik pun Ia, el chico tala ver na kena ko, er ba bun tala ntu ma ti sa bi tu ma ti di di kwa li bu bi kenda. E tanto ba kila ni da sa du lo ti so no ni da du lo ti nda se tu bi ma ti ta. O chiga da to ge bi lo ma le ga e ta ta na itu lu sisa. E da ma ti ta da tu bi kenda da ba kila ni ma ma resa. E da ba ta nga o chiga da sa du li da sta li da da ku chi ru tu lu si. E sa singi to bi kenda chi kino kwa na flu kwa ba bu na non da du li ba le mbula. Karo li bi ba le ga i sa bi re so no e kanda.
0: Era mormor musum karra roda que non repaga lengai e na mate ogo na flu se na bem mate taka e so
3: Na kabini ko nda bitano chiga na kena bibi non rotula na lubenda na bita pa empa ki roti ko kin enda ko enda ko tala ni wila da bi ron non da tambanga si ron non da bi in kase non logo non da bi pa bi bu pa non da tutu non da na wero ti ko boli si ron non da ma tu na kena bos bos pa New Zealand na non da en ra bi ron mer le tur rotula non ra itula na kena sa me indola ya na kena bi solia kena itula di fu sem ni pa ko iki no ir na ve kanda ro ombulla karotu bi mati bimbi eso matini suka tubunin ram ira rakia er sambulo mai na be matini kensa kara sapa ku ko tigi polio ira rati ko na be matini lugne ati kuso ke na be mati so e tu virtu ba bala o sapa ma mulu tatu ne gonra e sa ke na uno bina sala mer le tu ki na no ni tu la ni tata rubi me maro di maro ru ki na bina na non rompula tara ba ku ko tigi ki na menda do ba tigi ki non di lola ko na non da ba ru tu kuma ba tu ma ni na traki pat pat Saya nak mulai empat empat tahun satu empat tahun tak kandu itu bisa kita balik belum mati tak kandu bila lagi bisa kita balik weekend. Saya kuasa kan lebih bos saya bila lebih bangun gangga tak kisah lebih bangun belum yang nak kena ni punya mai unui tak ni mata tak sangat juga nak sentaruh kena kena rorong yang weekend ni lihat nanti ni penuh yang nak kena ni.
1: Mata tak bina kat orang apa ni mai kita misal apa kita bina aku sanggup si kimi nanti ni barang yang nak kena ni kau kita terlengah nak fikir balik balik sini ni tu waktu kita bina apa kali weekend ni. Tunga vuni wai leo ni one day ena nomni vaka yota kada nito visure tina ka vini kua ke msala lomo masiani I vel da vaka va mi virto na vitinani ke ir trlnga na vio kani Canterbury essa sa vaka Canterbury ena ka vini kua ni vaka vengu vinaka
3: na vale vundo mode
1: na ka vna go le vningi rongo tika na ndumondra na turanga vuni wai vuni leo ni one day ni na numu sartika na leni vunua ni sa vaka rota ki tuna izule ni tatango maki ni tata rovi ni ndraki mbatambata ni ndraki liwa kena flu ena ngona saranga ngoni ngole in a book myvaccine.nz yes kisenga ni ngole saranga ni tarwe no ni vuni wai ni tartalanga e vale ni mbula isa wotongo e rusungu vulkatulu no miniti ne walu na kaloka nda vavini vina katiko viturunga vuni wai Leone Van Day ena kavini kua ena nana mai soli vakasala mwamona tiko vikenda ena PNN Fiji Pamana Viti Bulumbulu vinaka

nihita viva katakataritiko ndangarono me kakuni vole katendo na isulu sendo talena tikini ya ya evale mena rarauni viva katakatarasivia adha kumbu saramikiana kama menda nangangaruni tiko na electric blanket na vaka vika kede livo livo se na vaka wanga kandrala vihir na ngwani merenda una numi oya ana vikenda nangaseda ke menda raitha mendua etiko vateke ira ke vaka sa wanga tiko na kandrala sanga timbe kana livo livo evale mboko timbe kana livo livo en ndakimbat batango nirrevale ngambe kana grid na electricity grid oya menda nangangaruni kede sartikina sakirina nanda vi marroi nda vi tuk tuk nda katalangani vi pambi mi vi irtalangani vi kanda esarangai esa vovi ira nanda kimpat batango nda vi pakanu numi tiko na kena tukuni wasama tiko vi ira muni ngangaro ni tiko na kena wanga tiko na hita vi vale me kakuni nda nakao a meter from the hita na vi me yawaki yawaki sarumai na isulu sena peppers sena na dhavutale na couch na nda bendambe me kakuni vole kata na hita nangono sana wanga tiki na batni kata kata si vio ngone ha ngai toko vole kata ya sana nito na kaya rao ni kama rao rao ya sara ngaya yadha kina na lenga au ya ndo tumbo na ndalo loa mani sanda ndo uli kasi nda raithi ndo na tukutuku pango na baka dalkaya wai ngau ni sale mali o lala na kama ni vale kena vi lenga tale so nda ndo ureta wasa ma sanda uli kasi nda rongoza ndo tumbo na ndalo loa mani nda vi bukutinga na vi masulaki vi ritalanga na wekanda ratiko ngomer mingara vi baka vuni wai randa po koto ngai vale sir randa po tiki vi vali mbula ngol tika na vi masulaki vali ni wale isi mea tatolo na mbula vi kemuni mena mei tomani tali na ngara vi tavi vinaka vinaka waka livo yo na kavini kwenda na vi kemuni rangone na ngei baka tangitake na na vuli ndo waka idoro Dr. T Dr. Teresi soro vuni dilo na YouTube ndo wabini na katali tinga vrono vi tamani o tukai ke na la zoro vo na nondrando viva buli teltinga na mona liva liva ya tapi tal manda sa tuku ningo woi yo sandina za wako tu tingo Greg Drill na tuku tuku ukila men sember ninda kati wakana tuku tuku ya men dara wakam pulo mandi liu bir na wekanda mene atu kuka nintu sambulo bina katori katunai etinai ki kemuni kati sarno lubi bitu ni sale i tungori o ni zaka vaka o ni ngarabita baka vuli baka ngito seo ni sale tarakoro saranga eno vuno totoka ngore eno totoka ngore mene atu kuka ne ni sambulo bina kuklane kena maro tikitiko na vosu waka ya tukuka na madha ongo inisilandi epetoma utereo maori kuki airani keorana iteia avatea vi kimni kisaru keki mami maina ya tukuka ena ya kavini kuwa waka romboka ni kapitu ni singa o wambo utawakla ni wonga viki mnyo ni sana rere ngole watiko isona songo eno numu ni yasa ni koro ni kuwa na lima na kaloko na yaka vini kuwa wakla ni saa wakathanga usarati ngango na raa peo Maori performance evening ngoi na University of Auckland tosa mbukama Princess Street Aukalandi erto ngabingara viki na Auckland University's Cook Islands Students Association kapitalanga ni kuwa mina ono kino walu puka puka wenua cultural sharing and performances girls high school at Palmerston North artana puka puka community to ngaravna songo ya ya mena ono kino walu and I kavni ko in a girls high school Palmerston North katalanga kino mena ono klok and I kavni ko and a St. Luke's PIPC hall at Tokoroa te eva eva te eva noi dance rehearsals vaka virtika and a St. Luke's PIPC hall at Tokoroa Cook Islands Community Society Tokoroa erto ngaravutika na songo ya katalanga kino na muni mavango lebu sartiko na na songo erno baka dortiko ni mataka baka tana kina singa tambo erno wakanda mena yatu kuka ni mbola ni mbola binaka ni itaka ni tosu binaka marutaki na no muni marutaka sangu lao kimu kenda batikete na lubi pacific na marutaka na no muni vosa tatoka mena yatu kuka ena mavango iyo ya binaka binaka waka lebu na wali na no muni isema binaka tingu mai ena ikafni kwenda babini binaka talitinga vi vuni why
turang puni wangai leone pandei ene ka vini korongo di tal teko nando mona ke nono bi bakara ramataki ni ka kuri mule dava muni taro vino no muni vuni wangai na nasi e val ni mbula na zula ni tataro vini uvula mbata mbatango nraki mbata mbatango kene vei mate tale so ke tiku so nono muta ni muni taro ni tonga toka ni ngona ni salere di buni wai kina ni wakataro ni buni wai sarna kena levo bila tini o tinga ya sani radio mai sani ngole bal uo ngole dava na taranga bi buni wai asa angai tere kenda tal ni lau sendo batanga na ngona nom ni radio buni wai kona ilavu ni ndosu mi buni wai kina meri ni yanga ni tarungi buni wai na rosa ngubul na taro ni tonga sartaka ni wakatarungi buni wai iya ni kakundu rere na tarungi buni wai na vital novu tikina nom ni buni wai sani mandu hataka muni tarungi kwa ai dendo na taro

I chula rundo lo solgono, ka 60 ka na minister ni titi, ki na wai, ku tau maasi tu na mbuna. Me kau lesu mai na wanga. E tu kuona na tui lau, roto tevi tau lila kemba mara, ni nandro tau wakambulai na ono, nandoni venga raivi ni mbula, ke nandoni venga raivi ni wanga, me vi irra baka lislesi. E sianga nindoni me baka tukai minda na dhaka mana, ka ndona ulu tanga me tosu kina. E nandoni tukutuke kere kina roto tevi ta. Na matintu me kota lesu mai na wanga ni ministri ni mbula baka tumbui. Kando venga raiva na vene anu ene vien baka sauti. Eba kumini vina kataka na puno wala ubu wana kalau na noro tosa lesu mbulo maina leono. Nando venga raiva ni mbula ke kwa kataura na wanga ni MD oni la wekaya. Kakito kumini vina kataki viti ta udhoko na vipu nwa ketha nga karo masula kira na nondo. Leni panua ena loma ni rua na mbunyo ya ia endo ndono mikito kakua ni baka toka ungo me dhaka dhaka mana katoso ya ni kila visinga ni mataka wa irto na vitu na leo ni vono ongori irto wa atiko ya na waso wa selewu me rautu ni tulusu mabulu kawano na uwa karto utorotu na tiki ni kaura ramba ni nandoto ubuluwa ni wanga baleta ni ndoa na wanga fiberglass kia na ndoa na indini vitu mabulu kalima na wasu pawa ka abaka rautaka na matentu me baleta ndoa na timni bengara ya vipaka bunuwai etako sopa na waso wasa na ndo waso wasa na ya tulau ndoa na turanga ya ngalo ndo ndoa me vitha na uwa me adhu eni kia aiwa me na yunu ya nuleleo aiwa me kunia ndoa na signala ni talibu ni vika yaki e kaini ongori esiangan ndoa na itubu tubu ni vipaka mbulai e ndoa na ngito ya nono rambula na tamata ana ngarabu tu na nanda ni ano esenga ni ndoba ka kina ena bi ambaki tin ke de bitu ngobul kan tin ke de olsa ngobul mar na maten tu na wanga mbulan ding taki na bale tra venya ne na wasos na nasi alondina na bunu ni lau kena sota le na wanga kanga ni tan bengarabi le ni wanga katiku na ndoni tubu tubu zaka me bale tra bi wasos ngo ka ba tambi ba tambi ndu wa kena bengarabi ba bunu ai erani ndona nasi me do biro na na toy mate ka senga ni ba kala ngana na mbulan ni zaka zaka er sa ka utani na wanga ongori ka senga ni ndona ka eto tubu atana kena tubu ke so mi tekiro e kai ni ongo e senga ni mate ni ngono me ba kala taka kena na tikino ngo kena mate ni tu ene ka rus ngobul ka ona ni chune ni ambango wa volvol wana prime minister verna minister wana commissioner ne obisa ken komanda ni matebalu kapaka utani na bakasa mani bonu coast watch ka kire me bagela butaki mitike wana sano lau nakaki tu kire e senga ni ndona wanga ken ndona ken ndini e wanga ni lebu ni bingarabi na imata ibira ya retiko melkemba kaute tiko ni vi chef ni waso waso karoni vi tartar ken ken city light Roro na bisa mati, itamba buka. Kini ya ini betul maki kira rendah bengkarabi. Mereka baka buli di, mereka rau ni bengkarabi kena. Kini memi baka tutu tak kena buku ni wainganga. Esa taka saya ni kena ni memi mata sawa. Ia indah no wangga, itu kena na radio. Esa yang diterronga, saya dah benar langga tumbu kosu. Wir, ertika na matintu, kira rnu itaka. Mereka kaku ni kau tanah ka ea dongo. Kena no anda bosa, ena buku ni bengdengi-dengi. Me paka vina kata kina. Sae bitha pata na mbaki na nona tuki tuki tiko na merita in Fiji ya na katumba. E songo tunga ena buku ni wanga ngo. Ena ruku ni bitha pata na beli utaki. Au kire me sando live na katumba ena ngono ngo. Kepa kaya mea tiko indona wanga. Nondonu ena buku nratou erto na le. Le suma iwale na leo vitu. Ongore ena kia na ngono lukuthi. Ongore na ibaka tanga ngende. Endo ndonu me tataka thaka tiko kina. Ia mai pakartaka tala na matebo lewa ina onda panua na Republic of Fiji Navy sa pakande itaka ina mataka nikua na Kenya se mayali tiko indo na wanga fiberglass na wasoso mena utulau ke rutuna lewa na tala na lewa ni wanga kambiuti na muka mena wanga ngoro tutoka na tina kaloka na mataka na noa memua pa kaki fulanga nama kitoka na ngawuna meadha ya nikina ngai 700 semberanga ni adho na ruwa tali na wanga ya rutuwa mbimbi bata ya rutuwa saa ya adho mbula ya nikini katule se ya liti ngaya na ngawuna ngoo waka mamasu na matibu lea waika na tambadaka dhaka ni uvisa kia rawa langani nda vibuki na viwe kani ya na viwe nyani balikata minda vitori lingataka na kia nubuiti na wanga ngoo kia rutuwa na pasindia kia baka esone baka tali kila ndo stavo raitha sindonu maka sakri menda na ngaipa baka ritaka yani bibi andaki ndaki ta tale toka ngana kia na tomani tiko na baka sanga ngare na ngono ngoo eno buku ni nraki enda ndonu maka tiko rende ni ndaka ibi taratari tiga yani na nabani talibuni sengi ni saumi sana toll free ena nduwa lima tolu diwa Sebe tartar ngayan ni stesen no bi so bolaka. Sai koso kaya na pagale laka ni rongo ena nondo bunua. Gotala na nomni to kaino bilem rwai ni te mo de to kamanda.

0: Fiji. Dina liba liba ando mo Stevie Hitley sa sibi tingo weekend na walu na tini kando na miniti be mamlo raramba tiki ni weekend kile sara na sema tiki mo na tiki ni au bina kango be bano zapa ngani sema tiki mo ikina ni mbola bina kani mata bina kamai ani taka ni nitala itaka na be tala noa kiro abaga dar tiko ke ya Dr. Sully bini mbola mai na University of Canterbury be kemi ni na be rongo zatale na ni robi tala noa na buku ngani Google Data Center ka sana taratingo mo iviti taratingo na tandola rani ni ngai siko ina ni tau rani beba na pola mata ni rani ngai boka rongo za kina beba mbula rara mba sarti gani be kenda kede sarna lubi viti be kemu ni talanga na sema tiku mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbulu binaka ni mata binaka mai na bongi binaka ndai se na tezi tezi mga ni burubura ni sema tiku mai kina ni mbulu binaka urezi nditau ni oso sarti kumali vo nditau na bolu bola na bongi binaka ni kua mbulu binaka nditau
1: ni mbulu binaka ni mbulu vina talanga na we kanta ni ndo na nama kitu mai se sema tiku mai na we bongi ni barombuka saika vitu tali ni singa ni bula waka sita barombuka we kenda na we kanta mai na we frequency kira ngani sema tiku mai kina waka landi na dua saiba rua pointi rua fangarein ni ndo mbulu vinaka dua saiba tolu pointi ono Hamilton, dua saya tolu poin diwa, bakat lagi kena mai tau orang, dua bulan bina kena bakat mai tau orang, dua saya betolu poin diwalu, kei Rotorua, dua saya betolu poin diwa taupo, dua saya bawa nak kortu orang, dua saya betolu poin diwitu, saya kena uli tapi, na bakat mai na raki New Zealand. My crushes, don't believe in Naka and do a saber bar point the do a Dunedin and don't believe in Naka, do a saber tolu point the Walu in Vacago, do a saber tolu point the Wano. I'm a casa to Kunibiki, Kimmy Telangana, Semitic Mina live stream in a pamana.co.nz, Nimbula, Nimbula, Naka, Namani Talibuntal, Saber Walu, Saber Saber, Saber Saber, Saber Lima Tolundua.
0: Bina kau ni na otingan na serita rabungu han kerusi na siapa serita kini kini i na koroturanga abe i turanga tawa ili sa tora na bukunga ni na ilala kai mana koroturanga na tuku tuku ningito na pato tume na vera ningito dan ningito mani koi tiku kina ni otinga bisa na serengo ni mbole bina kau bale bina siapa tiku mai na PMN Fiji se pamana

Totoka, totoka nesereyama iberto na ronrolangi kina uto solo. Zambe na singa, wamaru tekende tiko nambongi pinak nikua. Singa parombuka, nikawali ni singa ni bula o okosita. Dona itukutuku atur na lomni madongo na kena mentola bitiko na na kena nisongsonga ni bito siaki. Go lebundundo ni matintu yoti tini namba kina nato kerkertiko tuba tuba kina taratarawaki na City Rail Link tukunitiko ni lima poindi lima na bilio na kena isao enando labi tiko ene katini katol ni September kasa solitiko bir na leo I okalandi na ngalala mera reza na kena Nangada ngada bo ni sitima ni mbera ni kena ndolavi na na City Link go e pakarita kitiko minister ni vito seaki o Chris Bishop kena mea ki ukalandi o Wayne Brown e nandua na City Station ni bongo na karanga happy station e na mataka na noa yung ko itiro tiko na liwa kalan di Wayne Brand mera baka nga taka na City Rail Lingo ni Roni ko itiro baka totolo totolo kina na bi Toseaki nung nani baka diengu ka saurara wa talanga doa tal ni tuku-tuku me mbalete tiko na kena diengu mi talitin nga na no mapu maya na baka asam ni mbula sena wakasama kina kina rima wilabo ngwendo na isongo-songo dundua ngai na Pasifika kangarawa tiko na lenga ni rima wilabo e na matintu e kinda baka na kawakati ni lenga ni rima wilabo e na tubu-tubu ni mbula baka sama kina mbula binaka sena mental health and well-being strategy ni matintu e kana CEO ni mapo oni o mapo tuala ni mbula wakasa ama kina lenga ni bi mawilabo e raundau sota bata kambimbi me kila na matintu na tikinongo e na nondra tau tuva tuva e kata langa ni ndua na tikina bimbi e ndua pata kino mapu maya o yana kena wakana mata kina wakatumburi ni wili wili ni tamata takavaka ena tambane ni mbula ni baka sama kina wai ni bi baka matintaki e katalanga tu ala ni

Bimbi me ndua talangana timini takavaka me kila na itopo wakabanua ena lomni tambana ni mbula ni wakasa ama kina mbula binaka. Ngo songa ni tukutuku aturi rauna me virtu nando ni tukutuku ena lomni madango. Naka chale mareau? Mene pa maro teki kenda na ngona vinakango sa abongo yendo na mini timie viwa na kaloko. Ikip nisa kaisema mai nimbula. Nimbula vinaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndomoya Lia Osborne na sere nuku bula bula sa bima mati ko bikenda na diwe na mbungi bina kendai nda rodo ditiko na nona bosa tiko na nonra bosa tiko na turanga na lili ni mati ntu prime minister mai video siti ben rambuka na buku ni nonra lendo labu tiko na wawulili mai mbua loma ni koro na singa na no ya nda sana rodo sana ko na nonra ba mazala na turanga na tuimbua ormaku tu nanga ngabuka na buku ni kena lendo na na wavu wavu lili mai lomani koro
2: kaya ngu makutu na nga buka o turanga nga nimbu mga binibina wali bini mengkara biya awla bahare taya wavu lili mbuwa nani wavu lili mbu mga binibina wali mamitata ko so kaya isa ka katul ni wavu lili edaka matai kata kai kasani mami horoira e rua wa buka en ruza ha na boro patanga kan ruza ha gina ni ba bini kina kati o bale pu santo ha mami mara o bale tagi kumi ona ra ngole mai na lo mani o mami tiu tiu e rua nga sala e muri tiu mai ndua nga ngoni sala ho mi ona ngole mai gine la gendo ngole mai gina lori a gine karu o ga e pono ndau kele tiu gina mbas ta o mami santo ha mami mara o mami ba bini kina o bale ni rawani mai bahare tage ni mai dahabu no no abuli na kena sama lenga tu na lo mani tin tanto apa da yang bagi sa na na do ngau no mata kati o yang gitu ila ni wabuli libro nga pe uman ta buka tu buda hema usanti bani sa pe hati wastila sa ibarai tage sa hama hawati wa wabuli angka itu kati wa bihi mami yang gitu kai balik tangan sa rilili kumarala hobatan do ngau nakan lagi nantelani wa mani ba bu na me me lutu gine me malumu be ngama wa stila ka sa be lutu gine ki rai kan saranga ka ma ba bu na haleng ka ni wa buli
3: in sa ini an don na be
2: ba ta u sa bi u ti tin kan go ba da da ba ki ni ona da ka wa buli
3: in na ba ben fi de ni ni ko ka na
2: awa buli le mi au mali te hima mi kai ha gore e tolutu ma mi gore wa go mboa nda lo mo hetili tiliba ani kumiona ndau ndi vote ovano ekele ti uma kina hala vono eti u kina mwani wa buli le hala ekele kele ni mbasi pe ma mi ki era ndau la go kina ma mi ke gore to au ma mi ma wa itambo a gore go itambo bata ki na bunie ena kina go gore no so a bi re bro ma mi ngone buli ndo ma mi secondary school ti buli mbatir ala bro nga randau la go kina go re bro nga primary school ti go bro ti te kan dua ga bi ma mi na gore go e ru ma mi primary school eran to pinde wa ri brunga ki no ma mi ngoni na u ba bi bi na ba gali bu na mata ka bula rembe ali ko ba bi bi na ka ti ba li bu na mata ni tu on bi bi na turanga prime minister ni ku a wila ni na lo ma ni va ya mba ki sauti nga rongole ti umara ma ki campaign na ko ndo lu ru sa ko bulgar ko ma mi ala be ta ta ki tu ra nga ngal re han nga ndi no ngo ti be pa hare ta ya wa buli yo me ba bi bi na ba gali bu ni sa ma ba ko tuhan ta ya mengangan dan aku guni orang sakti pada mata itu. Aku membawa bila bila kata kita berorang apa kali buat aturan minister bengkara itu karena aku guni mata ibu tak henti ni ya. Kita berorang lagi aturan di ina lomani wasi wasi kita buat lu. Membawa bila bila apa kali pun aku guni tapi lu orang karawati aku kata hira aturan mara mara lima bengkara bengkara. Orang karawati boleh bengkara kita tapi sampai pada tapar itu bengkara lomani ibu tak mata wasaut. Ngur mami sabo ka pinu pina kina poka lipu sara ki pira. Kila ni ngur mami a asangkara wa uti bronga do mami pi poka pinu pina kata ki pira linga ni pinga rabi. Na lo mani pita ma dao sao tena ngau na mai poka ta pare kina ta kata kani wapu. Yo ngur pa bro ra ngau na re kai mi poka pinu pina ka poka lipu sara ni mata ni tu. Poka pinu pina ka poka lipu pira linga ni pinga rabi. Na buku ni on raya lo re rantana on rahu vale. Ken ra pata kaya mien ra rame kana poka ta haramo de poka ta. Ken antela ni bono ame rawa ni mai rawa. Hal mami kau kau, ibu hihi mami hihi, lalu hihi mami nabi singa ni matang dengan cara begitu itu, nak apa kali?

Da maratona HQ ya na sere na vangi eli wabiau. Sa votingo weekend ai tini kabito ni miniti. Me tini ni kaloko ena bongi vinaka endai bongi tiki ni varombuka. Kabito ni singa ni vuloko si taro nondolu rusanga vulu kaona. Beba ambula rarama tiki weekend na sanga isi ama tiki mbeka mai na tiki ni ngono vinaka ngo ni mbule vinaka ni mata vinaka mai vinaka vale vuna. Na si ama tiki mai na vito koni tiki mai na bata bata vinaka ngo ni PMN Fiji ena bongi vinaka ni kunanda bata bata na lubei biti. Visiting on the program when the visiting of our book is our minor tolu, Kennetini Corona Coloco. I think I will take money, my thing is the Kimbang, my tolu Coloco, as of Navitu Kerunga Metamanitina Abevacani, my Navitu, Mayor of Bongo, Natini Corona Coloco. Yeah, we can then, Leviti, Clanny Levikan, the Sanakelatico, Navuloco, Sita Sequoia, Navula, Senin Rala, Se Vulai Kawakawa, Vulo Senin Rala, Se Vulai Kawakawa, Navuloco Sita, and the Vulam. Batambatatiko. Sanda ngono talinga ame sanda useki na nanda manu ke nanrala. Ersa teki wuvua talinga na kau mevakana vaivai. Vaivai ni valangi ke na tiri. Ersa levu talinga maikina ne wili wili ni kuita ke na matu. Pai karaika. Na ika na kawa kawa. Era baka luveni baka levu na ngonongo. Kara vembalati talinga na vonu. Ninda use nanrala ka levu na kawa kawa. Oya na vuna e adhakina na vulongo. Me vulei se ninrala, se vulei kawakawa. Totoka bagawati.

totoka baka wati tengu makara ke bunisia ena seria ena oti sipera tanganya dar ngotal chingana sere non rutu na wonga mosi mosi sere kiau ena pamana fiti veke munina wekanda tiko bola kei mangre bridge sena bunuwa bole kata ni wapoye tiko mbeka nomuni bare se tara vale tiko ortona hada osata I mangre na hema hardware I Coronation Road ortona tiko saranga na naloma ki Mangere Bridge Village iyo kaya baka binakata mo buli aso na nomiyaya baka matay si o tesi di kauti kumbeka ngalayani virto bi Rashid and Hema Hardway Coronation Road nyo buli buli na wekandango o Rashid and solietiko e tini na presente kaya baka buli buli tukunan nyo ronga na na nei tukutuku ena lima tolun dua ena sulio ko tini na pasiente discount o kilang ono binaka ni sa bole kito na spring day day o kilang na ngole sumtu ngo bole kito ngay Coronation Road wana roundabout nyo ngole may mahunga drive toksar ngay na kona ya binaka na ngon sa boy tol na miniti me tini na kaloko ngono tiko ni kere sere vivo tayo na mani talipon tali sa iba walu sa iba mana tini na kaloko lima tolong dua na mani talipon tali sa ni text mai sa ni ngole na wala mata ena PMN Fiji se piam pamana viti moni sile mekina no moni kwe potai serke sereima peke moni kede sereima big wheels pamaro teke kente tiko naka vipinaka nikua nimbula binaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Chese mudinambitu totokana seria nambalumu kampani wa marote kikente tikone kabibina knikun sa ko tamina ngona ni sivina tini ena tini corona miniti ropate pulibinaka nakwali buna ndo wiringomi wi nanumi tiko serangoni nanumi tikina sing ngleta vir kedana ngone buli otimai rewanga bambimbi be head girl Num teltinga na biokani opu do meke Phillips ke tua chone soko ke mulimina ka lua lala Harry vena numi mai ve sa ke yava na kabali mai ve kim do na korturanga ena se metig mai na bong vena kani kua kam do sere singo miau Nangin Delia Tova, Kay Natalie Ray can rock a minomini number of Nakanikua.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tangi manu manu, wanga ki nambukalo, totoka na seria. Pamaro te kente tika nangona ni pamana viti e nambongi vina kanikua sa si vina tini e narua sanga vulkava na miniti.
2: Iyo kila ni di tau na tikumu tikumu na na noi nambongi na no na rutua pangarai tiko ma ele ono tale na le ni vunua mai mai lau e na bukuni na rutua ele politiko e wai arte tukuna na ngon mataka na noa. Joint Rescue Coordination Center. Ngor to si ba kati kuna tamban ni matibo lewai. Nir to wa ngole mai fulanga. Ngole mai namuka mer to ngole ki fulanga. Kartong gay siyang ni yadum bu si siyang ni si yadum ni fulanga sama ni Tolubando na wanga mbiumbiu mai namuka ya eruanga royado nga indua ese simerti nga niado arto sama niado na basa bangangara mai veir kethe na veir na ndauba kau wanga mai na vei ayate nyanu e lau e na pukuni non rapanga arto wangariti kuna leo ono na leo nipono arto wonti tiko nantona fiberglass na wanga fiberglass half cabin tiko karto ndo tiko na 40 horsepower na indini e tiko wana non rato wanga mani wakabuna na nonra wangangara lebu karto sa viva sala te kitiko na tambana ni Maritime Safety Authority of Fiji ena puku ni kena ndo rongozi na iwa kasala ni nraki na ngauna ndo umbiu maikina kila ndo lebu na ngauna wikenda na sando tatiki utumene ya nianu ndo bondo wanga ndo lebu na ngauna ndo reza wango ni ndo weko kumene zenge tukuni seti o kapita ni ngorgor na ngoni sala ngor na highway ngori iyo bete na vangi ni sala kuma na vangi koko bete ngai lako bete ni kena uwa siyanga ni ndo ero vito kanikaya arto sa wamomostriki na natambana ni Maritime Safety Authority of Fiji na buku ni kena nda ungaroni kanda rongoza baka matua na iba kasala ni nraki ndo mbiu mai ni mbera ni ndo ngole ni wai baka talakina na kena na nondo ndo uwa baka ya rangi teki kenda na nondo kebaka nda bondo wanga na ngole wai ngome na wili chikina na ba life jacket melore ni lewu tiko ni mbenisini etiko etiko na kani bitar tarlis mai bunua na teliboni sen na zabare ni bitar tarlis mai kina mai bunua la kutiko na vitala noa memba leta na kena sangai baka zaba mesana mbiu wata na life jacket endo na beacon locator baka me ni osa ke baka sama ni azo wiku ndo na lenga ikure ni otambaka nga ndo na mbuluka umere ni wanga oira na banga ngariti kwa nangi redhea ni ondo na kaya wanga tiko maya mera na reni iyo lakuti ko mena vitala nongo na buku ngani kena abitala no tikitiko na nonda tatangu maki na nonda tangu maki kenda na nonda marri na kena marri tik na nonda mbula na buku ni vingo le aki wakambimbi be kenda na veir na ve kanda erndo waka ngata kana waitui mesala se na wai mesala ni nonda ve lako yake. Yana sir tarabongo ando sana numitike ni kena na bubale na isaula randindi mai Hamilton na bongi bana kani ko bana ka bale busaula na message ti ko mai batike na angiri ti ko mai na bongi bana ka inda na sir ngo sabu te be iko a be na mbumbu otala kene ver ke sa rato ke sa ra na leo ni no mo mata bubale to mondo to no mondo ni zangi ke na siriba na sir ndaulo mani ni mbulu bana ka asibiti ngo bikenda na tini na rusanga bulka wala miniti.

0: Sergei Siviara, tangi munda nindele.
1: Siviar mear.
0: Savolak na tinikandua, tinamini timi tinikandua. Pakuriti ko na vipatay na binanumi, pinakabalebo na na semati ko may nambong pinakanikuwa. Vekim do may nakorturangan do umbula binaka Antilisi, Onau, Josie, Otay, Pate, Junia, kay Mesa, kay na matabubali na ratuere, na seringom do nanumi kerti. Di binakabali mo na semati ko may, di binanumi na isa kay Manu. Isa mama, minum daw ng bumibinak ni Kua.

marutona wonga ni ndalain doki ndoki en serendua ziwa ziwa ono sabotingo weekend ero na miniti metin kandua na kaloko yo kila le busaratiko na wulioti era na nama kituna ngonongo en vuku ningito ni ya Vodafone Super Deans 2026 kama kai zoritiko na kana na quarterfinals kana baka zoritiko en singa ni mataka na oti nandua na basanga wul na miniti ni singa ni mataka rono sato tiki na timi ni ra high school but tiki timi ni ratu kanda wulevu gona under 18 raun nang gitu tiko ni sibi na tolu en lima na miniti na timi ni Zubu College watake na timi ni Nasinu Secondary School ni vima mani baro nang gitu tiki na timi ni Lelin Memorial School watake na timi ni Ratu Nabula College ka na songa songa tiko na timi ni Suva Grammar School watake na timi ni Mba Provincial ni wala woy lima na miniti me ono na kaloko na kabi ni mataka raun na sota tiki kina na kurubuli e ruango kila ni lebu sara tiko na kena vital no tiki tiko na Dins na yambaki ngoa na vuku ni Bibi Sauni Lawa erata umembiuta na Fiji Secondary Schools Rugby Union na vuku ni na under 18 elimination format watamakina na guest six guest players komera asarara bayara ni pakai tabe na ndona timi lebu tiko na kena bibo saki taki na ibola mata na lebu na kunru maibeira na bulio ti watamakina beira na itumbu tumbu na buku ni bebe sau saba kai dori tiko ngo na ngito ni Dins teka buena mbaki ngo iyo na sere taraba ndo sabote tika ni kina na ngone huli ni RKS karndo na ngito tiko na singa ni mataka webote tika ni orna numdo huli oti ngo e okalandi.

0: tengo que ir a Rambale, en la Serre Cachipacandúa. Sa kota minangone ni sa sibi na tinikandua e na tinikandua na mi niti. Iyo ato tolo sa artigo na ngauna. Namari itali bon itali. Seiba walunan rao. Seiba. Lima tolundua. Pekem ni singa isi mamai. Manalama ni mbuda. Ni balu se... Pekem ni natakataka tiko na bongi ni kuwa. Sendri batiko. Natakataka. Na kabali po na karabitabi. Tiko beso tutaki. Masereng ko manina numi kada tiko kina.
1: Iya. Ni bela nga yan. Vya wili kang doon na moni mazaw mingo ay. Na moni mazaw ay na pa yadori tiko kina in doon na symposium. Na... Aotearoa Fijian Youth Symposium kana wakaidhuritiku mai Hamilton ngoe na katiku tiku na katini kapa nisinga kana gaidhabu tiku na katini kauro nisinga and wakaidhuritiku mai na tekopu Mania Marae ngoe na High Street and Hamilton Central arto na host tiku kina na Waikato Fijian Community ka facilitated by Aotearoa ni bisa tahu Aotearoa VT Rugby Development Trust. Tiga buat tiga na program mana kami ni berombuka, na zakan registration mana tolong keloko. Bima mani ono sana zakat tiga kini na pinggang kerja baga penuh na buku ni kena sana dolar tiko na simposium goi nomu ni baga tambahin dua na zorbo kena ngone lewa. Singapore way tiga buat tiga na ziwa na keloko na kena nandola na sana tiga buat na simposium. Sana ngai yazo na kena sana ngai zaka tiko na kena bei ya wasi lalai tiko na bei kama mbaleta na mental well-being na resilience na healthy choices erto na posti kina mai na tambana nimbula na identity belonging and Fijian values na posti tiko kino tala libani career pathways, education, vatikena future skills. Rono posi chikino Dr. Agatha Gibbons ke Francis Fox. Nakani financial literacy ke na future wealth. Na posi chikino Peter Albin. Watamakina ni digital leadership and social media. Na posi chikino Abinesh Krishna. Kan zabatiko na Singapore Wingo. And youth action planning. And Toluna Kaloko and Yakabi. Singa Nambongi Teltinga Nibarumbo Baruai and Abadurtiki in a Fijian Cultural Night and Celebrations. Ngona Nibimali Wai, Nabiki Lai, Networking and Fellowship. Singa Tambu Sunday morning and Daka chiko na review and final reflections nimbera ni nandua na lotu e na tini na kaloko kasara na ngaibu italatalani ya na madha omengo na baka idhori tiko mai na tekopu Mania Marae mai na High Street mai Hamilton Central
0: wanga kemunia kesa kandre kemudian untuk talita kena na serenggo minum ni

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tona zaka unimana kei na ulu na viriviri ni ndau tuku tuku ni tu sa botingo vikende tini kalima na miniti me tini karua na kaloko ena mbongi vina kenda ia ena serita langa maya sana me dhamu tiki nana ni rovinga ravi ena mbongi vina kenda ki rovi babi ni vina kutenwe ke unike the sara na ndau vi tuku ni tu maya na vata vata vina kango na PMN Fiji se pama na viti visinga ni warumbuka ke the sara maina tolu kini tini karua na kaloko tolu kina vitu wavinga ravi voli tiki mikino ni mai tengi za kimbau maina vitu kina tini karua kiro na mivu itabitikina na wewe kanirua na maina vitu kina tini karua ina madha mingu ningeni na makitiko sana tiki butiki kina na nonda na vita lotiko kia irana ili uli univisongosongo baka politiki maivono ena buku ngani baka barra univendingdingi ana tiki butiko na vita la no madha mingu butiki api mwade na naruto ili uliu na Next Gen Alliance Party kia baka tiki sana nomini baka tataro nini ni avola vola maini mbita maivana nito evola mata arani ungei na tarongi ya turanga tau tiki na nangoni kirona vita la no kina na nonda to nonda prokaramo en amada o meyongo ya saban ni bina kten indelin tebel ni bina rabi nan bungi bina kain dai ni nan do na moni mada bina ka be kenda ke de sar na moni mada ongo ne kenda garabi ni tabi baka bu vale tai baka zaka zaka be kenda meka na zaka zaka na moni mada ongo na ngito meka be na luvenda na ngande baka bu vale kitu saban ni bina kten nan do ni bina rabi ni nan do na moni mada bina ka be kenda ka saban ni bina kten ni na tosu na kada kena ngara bi ni tabi weekend ke de sar ya me da bona nonda ngau na katara and then ke me bir ngodin to mutalikina na stesi ni batanga ngo ni de belo mani ba lebo ni te mo de ta komanda